0: Usmani Twahirwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wambere mwiza.
1: Kuri twese.
0: Katugutege amatwi tugezaho amakuru.
1: Yego. Guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko nubwo nta murwayi wa Ebola uragaragara mu gihugu, ariko hakajijwe ingamba zo gukumira no kwirinda iki cyorezo kibasiye abaturage muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no muri Uganda. Minisiteri y'ubuzima yatangaje ko iri gukurikirana uko icyo cyorezo gihagaze mu bihugu by'abaturanyi, kikaba ari icyorezo ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryashyize mu cyiciro cy'ikibazo mpuzamahanga ku buzima rusange gikeneye ye kwitabwaho by'umwihariko. Ni mu gihe kuri iki cyumweru OMS yemeje ko abasaga 80 aribo bamaze kwicwa n'iyi virusi, mu gihe abakekwaho ko bayanduye ari 245. Ku rundi ruhande, ubuyobozi bw'ihuriro AFCM23 bwatangaje ko mu mujyi wa Goma uhana imbibi n'u Rwanda hagaragaye umurwayi wa Ebola, ariko bwizeza ko yashyizwe mu kato kandi ko icyo kibazo kirimo gikurikiranirwa hafi. Ayo makuru ya tangajwe mu gihe mu gitondo cyo kuri iki cyumweru ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bwemeje ko bwafunze imipaka by'agateganyo mu gukumira urujya n'uruza rushobora gutanga icyanzu kuri Ebola. Dukomeje n'amakuru yacu, hari bamwe mu bubatse ingo hano mu Rwanda baganiriye na Radio TV10 bavuga ko urugendo rukiri rurerure ngo habeho umuryango utekanye, kuko na n'uyu munota hari umubare munini w'imiryango yugarijwe n'ibibazo birimo amakimbirane hagati y'abashakanye, hakaba n'abahohoterwa bagatinya kubivuga. Ibyo babigarutseho mu gihe mu mpera z'icyumweru tuvuyemo u Rwanda n'isi muri rusange byizihije umunsi mpuzamahanga w'umurimo. Minisiteri y'uburinganire n'iterambere ry'umuryango iremera ko icyo kibazo cy'amakimbirane mu miryango kiriho, icyakora ngo igiye kongera imbaraga mu gufasha imiryango gukemura aya makimbirane ayugarije. Mu makuru ajyanye n'umutekano, inzego z'umutekano z'u Rwanda zifatanyije na polisi ya Mosambike n'ubuyobozi bw'inzego zibanze mu turere twa Machomia, Palma na Mchimboa da Priya mu ntara ya Cabo Delgado kwizihiza isabukuru y'imyaka 51 ya polisi y'igihugu cya Mozambique. Abayobozi b'uturere bashimiye inzego z'umutekano z'u Rwanda zifatanyije nabo mu birori. Ubuyobozi bw'inzego zibanze muri Mozambique kandi bwongeye gushimangira ubushake bwo gukomeza gufatanya n'inzego z'umutekano z'u Rwanda mu bikorwa bihuriweho byo kubungabunga amahoro, umutekano n'ituze muri Cabo Delgado. Mu ntara y'Iburengerazuba ho hari bamwe mu bahinzi bo mu murenge wa Kanama mu tugari twa Karambo na Nkomane ho mu karere ka Rubavu bavuga ko ubuhinzi bw'iki gihe busaba gukoresha imbuto nziza n'inyongera musaruro kugira ngo ubone umusaruro mwiza, ariko bakagaragaza ikibazo cy'uko ngo iyo nyongera musaruro ikunze gutinda kubageraho, ibituma bahinga imbura gihe bakisanga iteka bari mu bihombo kuko batabona umusaruro mwiza. Nta kindi basaba uretse kuba ifumbire yajya boneka ku gihe kugira ngo bibafashe mu buhinzi bwabo. Ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi RAB cyavuze ko impamvu yabyo ari uko hari abaturage batinda kwiyandikisha ku gihe muri sisiteme ya nkunganire, bakibwira ko igihe baboneye amafaranga bashobora kwiyandikisha bagahita babona ifumbira ako kanya, kandi ibyo bidashoboka. Dukomereje hanze y'imbibi z'u Rwanda, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yongeye kuburira Iran ko igihe kiri kuyicika cyo kuba yakwemera ibiganiro by'amahoro bigamije guhagarika intambara Amerika na Israel byatangije kuri Iran mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka, bitaba ibyo Iran igahinduka umuyonga burundu. Iran yo yasubije ko ibyo itabikangwa, ariko kandi garagaza ko itanze inzira y'ibiganiro kuko inifuza ko intambara yarangira, ariko Amerika ngo iyishyiraho amananiza ku bijyanye n'ingingo zigomba kuganirwaho muri ibyo biganiro by'amahoro perezida Donald Trump arimo avuga. Turaza gusubira isaa saba zuzuye mu makuru ari bagezweho muri ako kanya, ayaka kanya naha nyasubikiye kuri mikoro mwari kumwe nanjye Asumani Twahirwa.

0: Mwiriwe neza ndabasuje mbifurije bihe byiza mwe muri kumwe natwe muri gahunda n'ibiganiro byacu bitandukanye sasa bazirenzeho umunota umwe studio zacu iteranye 18 z'ukwezi kwa gatanu 2026 nitwa Asumani Twahirwa mugiye kubana muri aya makuru ku buryo bw'incamake Alain Muganza agiye kumfasha ku buhanga bw'ibyuma na makuru tugiye guhera ku byo wamenya ku cyorezo cya Ebola kirimo gitigisa aka karere u Rwanda ruherereye mu guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko nubwo nta murwa iwa Ebola uragaragara mu gihugu ariko hakajijwe ingamba zo gukumira no kwirinda iki cyorezo kibasiye abaturage muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no muri Uganda. Minisiteri y'ubuzima yatangaje ko irimo gukurikirana uko icyorezo gihagaze mu bihugu by'abaturanyi kikaba ari icyorezo ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryashyize mu cyiciro cy'ikibazo mpuzamahanga ku buzima rusange gikeneye kwitabwaho by'umwihariko. OMS yatangaje ko ubu bwandu bushya burimo guterwa na virusi ya bundi buryo gusa ngo ntibiragera aho iki cyorezo cyakwitwa mpuzamahanga nubwo ibihugu by'abaturanyi nka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda biri mu kaga kuko iyi virusi yakwirakwiramo. Ikigo nyafurika gishinzwe kurwanya no gukumira indwara z'ibyorezo kizwi nka Africa CDC kiravuga ko kugeza ubu abasaga 88 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamaze guhitanwa n'iyi ndwara ya Ebola nshya mu gihe abasaga 336 bakekwaho kuba bamaze kuyandura iby'abaganga batagira umupaka bazwi nka Médecins Sans Frontières baheraho bemeza ko iyi ndwara ihangayikishije cyane bitewe n'umuvuduko iri kwanduraho. Ibitangazamakuru biremeza ko muri aba bamaze kuyandura harimo n'abanyamerika 6 bari ku butaka bwa Congo. Ku ruhande rwa Uganda umuntu umwe niwe umaze guhitanwa n'iki cyorezo cya Ebola cyahawe inyito ya bundi buryo strain cyangwa se findafinze mu Kinyarwanda bikaba byaba nka rutentebura ya bundi buryo. Reuters dukesha iyi nkuru kandi yanatangaje ko kuri iki cyumweru inzego z'ubuzima muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zerekeje muri Bunia iki cyorezo gikomeje gusya kitanzitse by'umwihariko mu ntara ya Ituri iherereye mu burasirazuba bwa Kongo. Muri Bunia muri Ituri Minisitiri w'ubuzima wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Samuel Roger Kamba yabwiye itangazamakuru ko iki cyorezo gihangayikishije cyane ariko kandi ko kugitsinda bishoboka mu gihe abantu baba bumvise neza ingamba zo kukirwanya. Nta yindi nzira itari guma mu rugo. Tugomba kwihutira gushyira uyikekwaho mukato kuko ari byo byatworohera kubasha kubitaho. Tugomba kandi guhita duhagarika ingendo n'urujya n'uruza kuko ariyo nzira yo gukwirakwizwa kwa virusi.
1: Kurundi ruhande mu gitondo cyo kuri iki cyumweru ubuyobozi bw'ihuriro AFC/M23 bwatangaje ko mu mujyi wa Goma uhana imbibi n'u Rwanda hagaragaye umurwayi wa Ebola ariko bwizeza ko bwahise bumushyira mu kato kandi ko icyo kibazo kirimo gukurikiranirwa hafi. Ni nako ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu hano mu Rwanda bwahise bwemeza ko bwafunze imipaka by'agateganyo mu rwego rwo gukumira urujya n'uruza rushobora gutanga icyanzu cy'iki cyorezo. Dukomeje n'amakuru yacu hari bamwe mu bubatse ingo hano mu Rwanda baganiriye na Radio TV 10 bavuga ko urugendo rukiri rurerure ngo habeho umuryango utekanye kuko na n'uyu munota hari umubare munini w'imiryango yugarijwe n'ibibazo birimo amakimbirane hagati y'abashakanye akaba n'abahohoterwa bagati.